0: palinim la tanamit pogtum peteng pug isibak atin sa iyo na hili.
1: Gana ni gojlana garan sho bichan sa hum komoni lara li lok le business ji nak chuam le pa banil an sail chole hi lo gana ni gojlana garan sa sala chol ara mare jo ka chabali se germana banani gojlana garan jo ka ji bichang o gana ki mare ran jo ka chish chabali verduras mare garan putin kili kashlan Abanen eran jo kachibichang chisa sa ajo dio chosop de sin kair hermanas rena karabin kili zaila lech un zakal na kakiretan rani gana ik ang e li ka telefono kana jo gain zakal rana koi benile bokom sali numero 45 52-66-33. Okay, now we're going to talk to our sister Margarita Chokshol. And we're going to talk to our sister Depósito. Our sister Dios and we're going to Kabilal Rahral Kutang. Okay, now we're going to talk to our ofrendas. Kulat ay pinaka kika sa ilalat o lermano termana. Aran aruna katoken jak chiruli honan laina. Aran akahaji rabinki sa ilalit o. Kunagakwa rabinki hunak lapich kwan kuah kwires nung singki lapich. Aran kunagakwa skebali sa ilch o lehil. Ere hunak lakomon lagich kapal. Aran, chinarun, kapano hermano, termana. O kana chihokain sa hun komonil, akutsali lok la kangela. Inaran, kakereta kwan huli ka audio. Kana kakereta li hermano, sutyoku, sakal jishyevanak. Inkana ikan, lika telefono. O kana diyo chasabte sin kere. Aran, uksichak la mensaje, uksichak la audio. Aran, joko jirilpal, joko